lukuma mo bonire manga ba ilu ide yan yama ile du fu ipa bona ma keke keke ohun ma mo na bi ohun yeni nga ba una ke ami so ya ojo mi li ga yo mi na ba umuda tene ko la ngoma mi ta ohun ma da ma na bo ayo.

maka na ekwu kwuru n'ọnụ ụwa. Ya bụ obi mmadụ akwụsịrị anya n'ọrụ.

ikpen na Sunday ama sasi ndị ọzọ nọ. Anyị ga-ejisi ike na-aghọta nọ. Maka na okwu Chineke sị nọ. Mana uche ọ na-enye gị.